gros bandit. Gen bagay se koun ya map kompran, le kriz gen plan sou la vie ou moun, an dan li retire tout vie sentiman, et li protège moun sa depi avan konversyon. Novembre 2006, a kriz moun fè la pe, mwen pa djou li getan fèm yo milyonè, men se gat vin wap pres lot a fè. Li fèm vin sa mpate espere, si gen yo tèt nan fèm yon koun ya, tout gloa pou bon di, se moun liye. Li transforme talam li fèl vin yon ministè, nan bouch moun li met parol ki gen valè. Sa